kaka kashan chyo lungdi khane nga chu lerim singe thengge na ba chola chamji test le shugyi khari phyo gyade ni to gyada nga chu nga su rap ne meta lo yi phyanda dumbe che ni shi sum chi lo ni to ni shi cha tu chinda gu be che shi re sa pa sa ni ki phyo ge lungdi lerim kha gyang shi shugyi Terim ka daga yugo gyab nye chujo chi da kama sumne nipa pa kama ngab chung yirin FM mega ha gyachume sumta cha nga che ne mita ka shidu chamla se nagde.